0: Bye. Busy lang jam ka, Kerin?
1: Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang ak nani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam ti group. Tadha niho ko'y masparan ko'y. Koreo mun ko'y lahun at tayo lubun akan.
0: Ne, mang imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Iminang kera, inang lubun akan ko ni. Imrete, sin masok ke na. Dalang matu masin masok ka ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, sewki ka do? Janang kawi pasi tua jam na do.
1: Paun, nunoto ka ni. Aku rasa aga kamu ko ba. Tenaji hangun na ni. Dalo bara imnaji hal doya ni. Tenasin daok aku ikrasin utong di la. Kun hana aku eti. Akna na tua. Tenaji hangun na ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara imtabah laan. Jasi kahum laan utong alang kalam na. Ak nanak, baka uhanandi pade na dalo, si talo na niya mau. Ak meses, nung si pa, dahan yung ayak ko'y. Ak telepon, nung si dahan yung ayak ko'y.
0: Nay, nanon na si ka, ako pa ubaray ka di, skemanan, nanopay kang pasadahok do. Tena to, habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si, dalo pulis ti dang tulong ilaw dahalang skemer ti ke. Diyan si ka dangala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mandalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunan na ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nung sinate gunah na.
0: Ja, tena ito si ka. Ika am jiha, nung sinaku jamlaan, no kurim nanan.
2: Rut nga plahina radio kayan mire FM.
3: Saya kena man hadui kalau lem. Nakui hanya ngerom.
4: Hello, aku Devan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello, aku Usun.
5: Usia adalah man telo pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai not buat lote dah ini. Cayo radio kayan all the best.
0: Okay, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasungarah manitam lim dahin kerana aku sengkri itam pelalau pejuh peji ala masyik mana dengah menhawang daleh.

0: FM di 06.D MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen ngarap pun
3: pukul free in pukul 02.00 ngarap.
0: Kita ada habis segmen ngarap pun.

0: Ning, agin mo kurukwan.
1: Tutan, gona ang naku. Umupi ko din sa gona na sa gapin. Dako ay siti.
0: Iyara, tagdunan mo. Tanwa din ang matura manusia, getoran oras. Dotoran tadang binatang makin boporot ta daydib dang pinitinado.
2: Jagareh pebresi sungi ato piin puun pengidip.